0: aba entwe mo mara dwende ye no so na mo makwa aba
1: ya ejo
0: na mo hote sen die
1: radia dumo kristo
0: ando
1: sa yemu
0: da radia se pa
1: amen
2: sane akan no akan yen akan eja no mo
0: acha so fo e no dia ka eja no so eh
1: afu de moni abreu
0: eja sa pito
2: ne mema nko na e kasa
0: ne mema ne man be telephone e telephone call mama
1: e no be se me fami city no
0: I'm going to telephone call.

Mr. Osechu for Enso Awasantase. Manu, happy Father's Day. I'm in a part and anyway, bye. A su Australia, I su a panel. Papa ni dianka kazani a suonia. Papa ni si e bi am di tia bi a mi papa. Papa no ye MC. Sa yo ohini secretary oni mwuma. Mi ni mwuma mi ni mwuma tana e abrabo na hasa. Mi nam sasa rasu mi ni baby a mi kwa. Akwasi nyako e okukran tu mi papa. Happy Father's Day. Akwasi e na di way bye. Yes, we are from Poma. Papa, happy Father's Day. Takwasi nyako watim kukran tu mi.